sinamuva liyabukwa. Ongafuna ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagubu